0: Oh, si Nomel. Sabah ni nga, anak mo jika. Idah ka ni ka mo taro ng irabo.
1: Tana na ga. Asa mo rabo tiya, puha na mo nam.
0: Si Nomel, duak beninga ay. Anak mo berumah bisika dan orang. Di taro ng iyo berhangar ka?
1: Tana na ga. Nang pun berawan ga duduknya. Puha na riya asa mo nam.
0: Oh, si Nomel.
2: Oi, oni na. Oni lagi na.
0: Oi. Oni, denai muda tu ya. Protek telepon. Ogit nyakirin onak mu suaman batu, ay.
1: Mama mu sebarang napa onak ku tu. Doi onak ku reman koyu dah koda inu na.
0: Asamu di Bisaya, suka dek mu.
3: Dasal suni ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusah dadah.